0: Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. Iho mos keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noika 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me noe hike. Ni tā taki nga re kona poa. Nino taki.
1: Radio station, BTSN.